buya ciki fe ciki farma ciki danudi ciki banakar banakar kay ko nga hay har kay honore allah kay katore allah kay der koy nyaawu yamar may ko kankam dini ka kankam dal barka kuma huna gore di bayna tene kayna gurur kaya way kankam ka kankam dal barka ena tarawore way ko kankam dal barka sadine rahmana bore bore katle bore sanu bore wadi bore ba bore